0: Northern Intertribal Health Authority.
1: Espejo mag-skin di tamane. Iago na maya, ikutatis pa dehon na mayuni ang isidigatik. Hindi ko ako wichatos kay mga naganige. Kigaya na wala na mag-collective power ang isidigata ho. Iko saya, nawasit tamay daw si ita na mag-atosin. Ita man nag-atos kiig. Iago na mayuni ang ito na wala na mitay na maya. Existing benefits man ang isidigata ho. Iago sa na job security. Iago minagotaga kigaya ita ho sa gatos kiin. Iago nita ka na wadita ho. Igate tawanitain. Iko amin ay itugi mama na. Titagi pagamis kago yago ito. Kupeo ma yago masaskat sono si mao si mesaga na mayunian. Iko ay yago mao si medos na wot si kota tamami do atoskin. Iko ah kika ginto gisili tinan miya ko tans tise ispadeho ni kota. Kigut ni nan na ma. Choose QPSK.ca.
2: We are MBC, Saskatchewan's Indigenous Radio.

0: Hey!
1: Turn it up, turn me loose.
2: Mawinan ang midwife, isin stoktaman, iskuyo awa ka pamihat, wit skuyo ako magawa yung pipimit. Iwa miwa chota haya ko sa Saskatchewan, tatat na katos sa pagwi katoa ki takot sigo ko pamihiwiwak. Katoa ka ka patsit ako taho pamihiwiw, midwife, muli ako na may mistagistig, iwa may natas ko chanaw chimi doyata na awasis. Maga na mihchit pihuwak skuyok. So uta sa Saskatchewan naman nawatsin tawi dihtago suwag yago nagugayak o pamihiwiwak, midwives. Yago matse mo initi ko chapatik Health Sciences Association of Saskatchewan. Well, tuti mag MBC Radio ni Hidawi Ritio ka pintok tamig. Kami ko sa niso sa pagpahigan si Dugok tapi tagis sa kaya tapuag mine ko tahutach mo ako ipiach mo sa tago ikaw ko sa kaya mo insa. Pitaman ito tayo kaya kaya mo sa na wow ay artis ko niso ha kaya mo ina kaya kaya mo